0: for the referee. Yankee, why another community penalty? Without Jordan Ayew, you know, why another, you know, dead ball situation specialist here?
1: I don't see a big question, pa. A big question. Yankee penalty, na maon enko. Ena de obe shen sonko. Yare, wane bebo penalty, no.
0: Isi obi a peso obo, kabla.
1: Obi a peso obo. Obi a peso obo. Nesu bo ni kita niyama. Niyama nata mo ne kita. Nesu. Yenim se wane bo. Isi akwa kwa Jeffrey nisem. Fata isi akwa tipo ne fri niyama nsem. Hey, mani ye unipo mebo. Brandon Asante si obabo. Neso, omo iti atu wa wane bebo. Ene sinema. Ene sinema. Wati di bo osyo anu abebo. Niyama ne iti nabo ne iti no. 26 minutes ni apo. Penalty for the Blasters. Ene sinema. Wati ne iti na hiham. Ene sinema. Rest up up eno. Wati di ben kubino. 1, 2, 3, 4. Ego.

say the blaster as a pa na ine ba madani asibe a obi a na esi ba mo bintie ne ebufu akra wum na ne nyina mu no wa santimantem ha no woni we say a teacher for kebum kuo ba sem yensa ene wo mo do makade eguwo se omo akatua mu ene endwa nam bia wo hu na ban hwe amfa ma wo mo a wo mo nya adwuma ne anya adwuma kyna na aka hu bia ma ne adom kasia so sa ba 990 kumase monten so 90 sukuru do no amu ko hwe se ampani ampa enkwa no e kyra dia ene edi nkan se so hwe enwa debra ye bo anaya.